0: Balagan dyan. Hizgwayong nila sila yun. Aw. Kusa zong, zingin mo sa zong. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenze ka le. Kung na kum. Kanti na kum foot ang gaya. Ang gaya.
1: Otro lete, mera fong.